0: anga hembe avile nomondlani giyoja radio msambiki yakuvosha gichile vuka makweru renzeveta ngatsamhe mawoko zvava zvitokotela na utsamile zvova zvikuzvidzunukela wana mungana atsovela hiku ayo tsama bukela ngwenya hehe ayo tira selo yatira kunungulu wa khataka woko 5 horas 30 minutos já Moçambique lechka cha murimi la hairie
1: gichili murimi
2: akusukela muvulu kala wazihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwimwe ni magela manene gichili murimi
3: gichili murimi hosangula ilongolo kwa la radio Moçambique ka siku gune gingwani na hitaku nile kunga matsango mabulu ni varimi mabulu ni vafui mabulu ni lava kunene vati vakuhita mabikela hambini magela manene wenya mutlalongoloko ulo mangiri kamina Armindo Masinga rufina mundao ikamichini wingisedile ginene Agunene hamurila nungunguluko ahivune hevula kasi habinzula lumasingune lakulavikileko longolo kwa nyamuka hilo hi ukuma kwa hlengelo na nakulore watiru Manuel Chimel abuleko ni vafui a jangamo
4: Ijona kichile inakulore kichile mungiseti ura nze kawara di Msambiki ikumeka magumbela anze nika distritu ya jangamo la itulora na Manuel Kumbani mufui watihumu kusukete la kalembe gaduj mili idosh ngale kumbani ngajela antirwa ufuyi ufamba indlela
5: antirwa ufuya famba kwatsi amboka kuva zwingo swikarhatu swikarhatu swa tikwenkwali kuva kuni maseka no sei okay lokunu xihala ikone ngopungopo ya xanseka ka ngupu so swi nga swihala ntwana kutsongo tlhela ufuyi famba kwatsi li pfuna vanyingi
4: Tomtingani unganato e nzenika motilunga akiwa la wakuyelana ni kuhlayisa tuhumu tingani tuhumu ti tendelele wako
5: lana ka katangile la na la tindela 650 kabesa akuma kano amadzana ni kano makumo amadzana ni kano amadzana
4: Se abarimi bakona abafuyi bako bangana.
5: Ine abafuyi bakona batumanga la. Inkhanu inkhanu ama 50 62. Babona.
4: Makono valumba mgangalo wa magumbela nokutani vata heka tinwanyane tindawo tikumeka kunzeni ka chikanikiso lechichaja ngamo.
5: Achikanikiso ngamo ina kaina la. E a associação engana o lona lá. A associação diz, com quem ela vai chmeres, lindel, ni zikundo. Minha ama gumbela wakon.
4: Se wana mutilunga aqui wala wakushe siga gati hum, e a mutilu wamitakisa, jikwana jikhalo jengunga kona, kasi ku yisa pambene na mutilu lei ya ufui gati hum.
5: Akuhitsakisa maxini a hala ku engetelanyana kutsongo kumbexana va nga hikelela hi xikhede xa ku va tiyeni xa ku dupela tihomu ti huma siniya peketi hikuva ku nga ni vutomi linene la tihomu yini peki loko ti nga ya luma matini ti hlamba khwatsi na ku yiswa ku va hi fafazela ku fafazela ka kona ku pfumala ka mali ya ku va hi nga maha tanki maxa ku rhandza ka hina hina vilili ku va ku ngama hi nga maha tanki milorho ya kona ya hina Majapa, maliaka.
4: Muzami kubati vati anzeni ka mfumo wachi kanikiso cha janga.
5: Ingenzi pepe ya kukombela. Vakunyimana kuna mali. Sambususu, oh, itakwi. Ingero vakarinzelani. Mali yoko ingana yona. Majanta mwakutira. Inawo.
4: Se hika literani kuni mabaji. Ma shanisa kutu humu lomela. Magumbela. Maoneka hitamu. Ni kukutani malo lomela.
5: Malo lomela kutsongwana perikena akumpirana mavasina nkwako. Mavasina maipuna. So lembelinga njula. Sanse kingopo. Peka kungava akuvanga ni vasina. Sika kuva inyima nyimili kauza. Na mwaka inga za kumeka kuambua abertura da kampanya. Kola futhi ya vasina sawa.
4: leswi swi hlamusa leswaku alabeki nga hundzi kwala ka ukiela ka nyezani ka tihomu swi kona swi karhata swi nga ta swa ku luzekeriwa ka tihomu hikwalaha ka ku ti nga kumanga vaccine
5: hi kona ti kumekile ni ku luzanya ka tihomu ta hina tin'wana ti tsala ti nga swi nga humisiwana peko a vaccine ra dyala falta la dyala falta vaccine
4: ti nga ni tihomu ti fileko
5: one pasado ku fi 42 cabeça
4: lomo magumbela tsena
5: lomo magumbela lomo ka mina lomo ka kala ba lombana ka nika
4: okay se a ti tlhari ta motho ta ufui lomo jangama ta mevunetela
5: ti vona ngopfu sinene a ti tlhari ta kona ufumo wa hivona wo nyika muri bakwa ta ikombela ku va mfumo tlhawi wo nyika matimba ku ha iponetela ngopfu
4: se ga le tlana ku ni uyive ga tihomu lomu jangamu ga oneka hitamu no kutani garelela
5: a lomu jangamu a uyive jikona a zona le lamna le la magumbela pren kwanta ka ho khoma munwe so nga mu surprende a pege ni polisa komunitari lomu lavela ka makatomu loko muzwana homu ya wena no nga tivulo nka mongola kuta swa homulo ya kwena yo u hlamba kwi lunga na yona e haza yencha ka kuva yamba ma diligence ya ku za yifamela ni ka vakulu ndzi ta swa ngwini
4: se hi ndlela mu yima ha ku kota va fuyi va tihomulo mu magombela maringana ya ku ve mu khilisela ndza ku chikarato leje chitaku cha ku yela no ku ve va nyamijire va fambela lomu ka maranga ya nwina kasi ku ve va yi va tihomu
5: hine ni u lavelele ito organizarile sine hi veki vanhu va ku lavela loko vona homu na yi ta hi kun'wana yi nghena haleni yi vutisa swa ku ya kwini u ta kwini se na kona ku ni vanhu laha na ku ku ni vanhu lava va lavelelaka tihomu sempe laha ka magumbela loko u tsana ni lomu ta kona ta tagiwa swa ku yi ta hi kwini a swi lava ku ha vitanisa a promoteri wa tambisa ku ni homu leyi yi ta hikaka wena ke o a phephela ku ni kwihi no basha so kwani presentera ka internet ni kombela so kuva hamba ni ya di transit a kombela ya di transit hala akata na ona hela a kombe mume mina ile ya ndawana ku mtsika khaluta mali okangana lebyi a ipumile
4: se a ufi ga to home ga vuna zwiko zwo karhi mu maheleko ekwalaha ka tiro lowu wa ufuyi wule leswaku sangulele ku fuya a ka malembe ya ndzhaku dojimeli idosh ka nyangwaka awu sirereka wa simama mantiro lo zwiko zwo vhona zwitaka kwala ka ufika to
5: eh kufika ka to ku swi ni swipfuno zwinyingi awu mbe mpfuna ku rima loko ni tshona ndzo xavisa ndzi mahali leswi ni laka mali ku ni ku swi ku xavisa ku swi pendela swa ku na mali ma tenge xavisile homu le pa ni ku yini ta kuma ku tirhisa swa mina pesa a humini le simango kusine a ikombela ku xanisiwa futhi
4: se chinga va jichela yelo kuna vela ku tshisiya ka lava vana vela ku vanjena ka ndzima ya ufi gato
5: a ku fuya ka tihomu ka ndzima ku fuya ka tihomu so aya ikulu ndzima ikulu ya ku va munhu a tiwa swa ku a humi ya hlayisiwa a humi yaka a humi ya hlamba a humu ikombela ku va i khavisa mabathini swa pfuna leswi u nga yi tsiki njhani masungulo ka vambi u nga yi tsiki hi fambe hona ta swilo swa vambi bika a ku rima hi rima paka wa hika hina hi fuyaka hi fuyaka ku va hi xavisa hi gama la koho hinkwaswo swi lumbana na hina hi respect a murimi bika murimi swi kombelaka ku va hi mu hlonipha bika hi yena munhu ku i tshinyela ku va dyisaka hina hinkwelo a nga rimi pra yena a rima paka hi xavisela na hina a hi fuyi pra hina hi fuya pa hi kha hi xavisa a mfumo wa chusa hali homu a tihomu ta mina hi mfumo maxi loyi a hlayisa ka tona hi yena mfumo tihomu takwe
4: basi mungiseti na inakulori amabulo ya hina a ku sukutela ka muganga wa magumbela lomu ndzeni ka xikanikiso xa jangamu manyima laha ma fambiselo he mina Manuel Chimele gijile
3: gijile hi bongile inakulori Manuel Chimele u nga na u vhumelele ku wu hi chiketisela leti fambelanaku ni ta wu fuyi a jangamu khwatsikhwatsi amagumbela murhandzi mungiseti na hina wuhi leswaku chikele magumu ka gijile murimi wa nyamuntlha a nga va ya lunghiseriwa mina Armindo Masingi wu hlengele ga Manuel Chimele swin'wina Rufina Mundao ka michini. un'wana nongoloko wu rindzeleni ka masiku mataku. Gichi le murimi.
1: Gichi le murimi.
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, mufuyi zvimwe ni magela manene. Gichi le murimi.
0: Kuselongo lokuwa gichile murimi la Rad Msambiki hikombela masinji kuwa kukanyana kutungana moyo hinza kwa tata hichiketisela masoku nga mahungu chindau kana vula kama ashirami kama amumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigelu cha kumaka kahina hiumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: Radio Msambiki ao serviço do cidadão.
0: 5 horas ni 40 minutos já Moçambique hiyeni ka masoko kunga mahungu hichindawo.
6: Provincia yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Gichili na Glory Gichili vang seti barra di Msambiki mahungu kamishu ya nyamuse na hesangula kwa hiti shoku tawona. Procuradoria hikwalaka gabinete provincial di combata corrupção yivi yekoma poisa gingwe gata kuonele hati mafambela maneni lo mustaratwin lezo hikwalaka ungana giku ngwilwe na gimaha au gunyadu. Hitabe hita amba kambi hitiruluma hiwaku waku kukotela chitsungu ku chinga tichumi hachoche amabaji ya matitlu. Tishwa kutama hungu mangamange nkamina Armindo Masingi Bernardo Salomo ikamchini hikarini na velela au imisatile ginene. Radio Msambiki ni mahungu kamishu yenye munkla wa zihlano wa kusangula ka hwetile hinga kayona ya uklano mune. Yulili katikwa kuta mahungu. Ahudzana ya kulisana ni ugunyad kunga gabinete provincial di combate corrupção. Yive irumela zikwata ako zisangula kufambazu mahatiru wa kuonelela lava mahako a ugunyadu. Hikwalaho atiru sewa oneka. Giko na poisa, gingave gikongwa, hekwa laka kutingeni sela lumkata ugunyadu. Giko ngulu poisa legi, himufulu ahunzileko, laha posti ya fiskalizasao ya likasave, lezo na gia mkela mali ya 200 medikais. Hungu givi ginyi kwa kamtiri ya Radio Msambiki, ha Jose Manuel, mwiki wa hungu wala haka, hudzwana leye ya kulusana ni ugunyadu.
1: I akomi wilu na yamukela ama lile ashila yelu shisala kwele shaku atiku nupodu heki ya kahi ugunyadu.
0: Kula ulaka Jose Manuel na kuhimunyiki wahungu la gabineti provincial di combate a corrupção na tempisi langu shaku hujanlei idavisi mamisa akumahatiru waku uonelela. Loko hisima msa na umahungu kamisho ya nyamunkla, hitavehi ambala wa mafamila nunga na amviru, kota kawalu uimseleweko akunyikela gonselelo ka chitsungu kasiku chitifikela atimanguta mmova. Yiko na imahatiru adropen genya mbane ni machichi, lumkunga ni majogu jisportivu shkolares, atimatsima kukarehisa ava hanyi, nivayeni lava kumka kulumu a provinsi akuvatifikela katimanguta mmova. Kulili Olimpio du Santo na kuhi murengeli wa amviru luma a provincia.
2: Hinguwa na nguzu wajimizisinya mimova wangu ba ziningwa mapi munu wa ututumisa mova wakuzina wa plikanyea magimbilelu wazama kukawa wako kupireza para kuwa koza kutenderisa wa setenderio. Ja soso sakujirega nguzu sinawone kakuna rini na ku mbigira kazi mhangu haku lomba ku singa pindi kambi nyanga isi hinga tsuka hisi wana miaka ivedeko imane kaku lipfumbali ili na rili kira kaku umunyamba na watu likira kaku utaka likira kaku kumbura ati wabwele la wapfumba watu.
0: Olipio du Santos na kuhi murengeli wa amviru luma a provinsi ya nyamban na akare hisa kambi nukamusela atiruluwa umahaku waku layela chitsungu aku chitifikala katimanguta mmova hambingovu wanava chambilwa mmova ku vachuki sala vafamba kuhikona heku ama dropa ya nyambani ni machichi kuna ninyima nyima uhasa hasa gavano hikwala kama jogo disportivus eskularish. Hiulili katika kutama hungu lezo ku amdireta udahu luma provincia ikare ikarehisa aka chitsungu ku chinga tidahe hachoch ama badzi ya matihu. Orasi urumao.
3: Amturi ya taudahulum inyambani hiyo na ibaku ngeve avanu lisa ku akule ku va chelanya mchele mimirilu muka matiki luku matuka mabaisa hiyo ku akame gangoyo zarangana ngufu ngufu handli kama dropa ku wanaka chikalatu chwa ku avanu va trisa matuka ya misinyo yokar ambu mishishidu kuchelu muka matiki lezo zona zvikumeko na zvikari zvimaku avangonyane akudzika kuva vachukwata au baizve vakumeka na vakare seva jail hospitali Gilda Gilundu wakamitiro ya taudahulu inyambane yana lwa ola kusva kwa tihlu nga munhu akumeka na kare ajikuma kwasi akole ku cheletela migugutswane lomuka matihlu kusa anga tsuka atsama nga woni Gilundu aingetelaku
4: lomuka ma farmasia ufanele kufamba loku uhini reseta unga zaleliwa higini himuti ni waudahu. Usufanili kuuzwa ku atiku gami na kutukila, atiku gami na gajwa la kukwa gakira misawa ututumela farmasia wajwa la amutiro wa farmasi uku nzabajwa hiti hu yana tataka mura kunye kama haishona lezo hila yela kushona yuko sa amunu lo atisana kuni mirilu mwa mafarmasi alumia alava ayini apepa lei limu kumbisa kuku amurilo ufanila kumunyika hilo ndangu yena loko uchikala la haya angata ala kukunyika lava mafarmasi lava vange mapa farmasi ya preferred angata ala kukunyika amuri kusiena ala mali ya inegosi ato teka mura akunyika akuhiwona udaha kumabajula wea kumbahiwona yena angata shutiyo ndangu lue alusa kungufu hiwe na mubaji
3: Gilda Gilundu waka mturi ya taudahulumu inyambana
0: Hibungili na kulore Orasi Rumao. Zalezwe hitavi ismamisa ni mahungu ya lakata udaho. Hikuramba ina kulore watiru Sandra Masango. Atata amba hila wa ya kutifikela kama badzi ya chibelekelo. La kuoneka ulisa ku ashayu ya mamani vakungwa kunu badzi legi ya na ikwela.
5: Alomu provisi enge mbani kavoneka kuengetela kati shayu tama badzi ya chibelekelo. Kati weti leti tantanu niwe tausungula kele mbele ginga kagona. Kwe kukumiwa kuhunza ka 2,900 shoba sati na vani mabadzi lawa kuhunza ka 2,600 wale mbele ginga mbela. Tishayuleti tuwe titibisiwa hii shteru kumbi tari ya taudau hii kumeka kuleka mitiri ya taudau hii chingimucha provinsi ngembani. Shteru kumbi au lile raku ama badri lawa mwa makumi wa hekula kakuwa mamani bati nketetela kantiru lowa upopole wa mabadri ya chibelekelo. Shteru kumbi hilo anga tibisa kambile raku mwante wa mamani vanga kumiwa na vani mabadri lawa hila vanga dahiwa.
6: Kwa 2020 kumeka ni jitonga ntonga lecho makangro nge mavi ya positiva ya 2,929 wawasati wa wanga kumeka na wapopuliwa jitonga ntonga lecho kangro duko ndao kawa mama nila wanga populiwa jolo kwa 2020 anumeri kuhili lingana kwa 2,643 praiku 2,929 kwa faltar kutonga ni praiku 3,000 ndao hina ataka wikuwa mama nija pajituwa kwa wala kanya kukula kwa famba ajibitali pra kwa waka mbetele mbajilawa jitonga ntonga lecho kangro pra kawa mama nila wanga kuma mbajula. Wano teke kutratariwa ama centro de saúde ya distria hina. Uonke onzinga wala kukwazi. Porque 149 mama haku tratamento le ya makanko dukuldu. Utera mafaltari praticamente 6 maji. Ala kanya ku daiki algum momento como iko na plano hii mahago pra bumuakle maundari santari ya wahina wakle mama haini makambele mabalilawa ya kanko kuka wana kumabalilawa makumbisa kukukula nda wahina hila wako mamani wahina vati priviniri joki hospitali pra wata famba waya kambela chito nzali cha kanko pra chito nzali na cha havala na chichi tsongwani pra chito mahiwa tratamento
5: magizu ya shteru kumbi chari ya taudao uleka mitiri ya taudao uchimu cha provinsi enge mbani na ula ula hitma kata mabadri ya chibelekelo.
0: Hita fala mahungu enya munga hila yata mshakano ya kushenda mire na ula ula hima jogu disportivu skulares.
7: A provincia ya teti itipatsili ni manika aka kawa unwani kutani seri unwani kota mikawale yinga pasa aku ya kachigava chingwani kama pikizana ya basketball ya vavanuna mabili waku anzeni kama mshakano ya kushenda mire Ravi Galumusukoleni. Wazina ya loi kawa watete hiwa wanaungaba akawa wa Maputo Sidadi hii 68 a 43 hikuwa lahu aeneta muni wa mishakanu no wina tena angazitivi kwa akubiwa kuyini anzeni kama pikizana lawa ya mishakanu ya chenta miravi ga zikola amchukumisi watete hiye na angatala hikutaka hikuwa laha kako kawa wako na uo betetela tena kala kachikatilechi lomu kama pikizana ya mishakani ochenta miri Ravi ga zikola.
8: Julião Sakala, quando a nossa participação nós lutamos muito, nos preparamos para este jogos escolares e viemos aqui com o objetivo de alcançar, passar para outra fase e na outra fase começar a pensar já as meias finais e pensar a final. Mas o nosso objetivo era vencer, viemos aqui para vencer os jogos escolares.
7: Hoje, nem com apuramento já garantido, procuraram vencer mais uma?
8: Claro, era nosso objetivo vencer o jogo e ficamos tranquilos. Para não termos dúvida de a nossa, o nosso apuramento, embora que já tínhamos conseguido o apuramento.
7: Kasi, a Kawawa Maputo Cidade Longa Biwa, Hitete, a Muchukumi Suakona, a Ula Lesaku, a Chalicima, Kukumeka, Nuku Gonzela, a Kavangwani, Vanana, Anzene Kama Pikizana Lawa.
9: Na vida, nem tudo ocorre como nós planificamos. Um dos exemplos é esse. Viemos todos com planos ansiosos. Só erra quem quem trabalha, que continuemos a trabalhar, que o futuro está ali.
7: A mihandzu yin'wana yi nga woneka ka suga nyamuhla Gaza a biwile hi Zambezia hi 47-55. A ntlawa lowu wa Gaza wu beteteriwa ntsena aka maphikizana lawa ya mihlakano yo tlanyeta miri ra viga swikola leswi hi wulawula hi ka basketball ya vavanuna. A muchukumisi wa kona Mr. Mauro hi loyi ya wulileku leswaku va fanele ku tilunghisela kasi bya swi kota ku va ya ka maphikizana man'wani ka lembe gin'wani na vahlumile matlhari.
10: Swi vonile hinkwenu swa ku amajogo hinkwawo hi nga yentxha a resultado amadversario ma li ka alcance ya hina, resultado ya le ka mavoko ya hina, maji hi falta concentração ya vatsongwani hi luzi tijogo hinkwato.
7: Sofala hi yena a nga tibela ntlawa wa Cabo Delgado hi 48-28. Tshamela lego Sofala hi yena a rindzelaka ku tiva ku hi mani a to pasa ku ya ka xigava xin'wana leswi hi wulawula eka seri leyi ya vumbirhi na ku tivekaka leswaku yena Sofala iNyambani na Maputo provincia va winile makhati manharhu vonhle va tlhela va biwa akan'we. Xilavekaka aka xikwata xa vulunghiseli ku tiva xungetano hi tipontu ni man'wani maqhinga ya ku yelana ni nawu wa basketball ya maphikizana lawa a ku tiva ku hi yihi mitlawa leyi faneleke a ku ya ka xigava xin'wana. Bya tiveka leswaku mitlawa yimbirhi aka seri ni seri yi pasaka ku ya ka xigava xin'wana. Kota hi wulileku 30 ni manika hi lava se va nga chikela ka xigava xin'wana.
0: Basi murhandzi mungiseti hi chikela magumu ka mahungu ya mixo ya nyamuntlha. Mahungu ma nga ve ma ngheni ka mina Armindo Masingi ka michini ku vi na yina kulori wa tiro Bernardo Salomão. Hi humbirhi ka hina hi karhi mi navelela a wingset legine ka mitirho ya radio Mozambique ya ha landzelaku.
11: Muzile mahungu ya inyambane.

Hipudega sigi zimbaja omugaya inyambane hambarikeni hipudega sigi zimbaja oyibije jota agumu embiwa omugaya inyambane ka unga pa yizimbaje yuko ngasi yizimba muga kintu muhidonge seri sizimba kiju basijoje yizimbaje hidukolo sana kiju na yuke tu simama simama gasi wengi sa rongoro ku kugumuno hikudungi sede gasi sizimba abanya rongoro ku 180 basi hinaguni ngasimbi sizimba haganera gasi kugasimbi sizimba sizimba gasi hinareselwa ku kugamu embi watu hinga muramba kugali tsikula muhuno Hirambiri kasi mu embi kugali tsikula muhuno kuba hitengera nayo mabulu kuba aba hakuramba ba embi wa umugaya enyombano kujera savi kala zanda mera hitakala kapo kasi hibula kupeta kudziti wa kujimbia karini kasi tumwau nyau embi Iku nyaku ujira umuingisi, kusima manji kitendri yaku, ungaluza mabuli yae. Kukaji katijeji, hinga sibuhi, gasi e nyaku habura, gasi nyumu ingisi, nga muramba kukali tukula muhunu. Ngulini gasi hadzega jumu eji nyege zimba yae, kwa hitajipa. Kukulandara gasi, hinatabera abanya mabulu, nyumu ingisi, hunayo apa.

14 horas nem 46 minutos, Kusangula ka magambo ya mihlakano yo tlanya ta miri tirisano wa switichi zvinharu inyambani ka gazani ka maputsu nyamuhla tshimatshima mihlakano yo tlanya ta miri ravi galo muzvikoleni kunga hekali hi ta lavetela Nikolau Mukhavelo kusukela a kampu ya ferroviari we nyambani lomu kunene kubiliwaku maphikizana ya final lebzo kubiliwaku.

hi ta ya matikundli na hi valaku hi tikweni ga Afrika-Dzonga ya ku tivisa mihandzu ya kutana mihlakano yi nga vikisiwa ku ta biliwa ka suga nyamuntlha Marumu Gallants ni Polokwane City va ta ku mahlu na mahlu loko swi ku dzanavhora xi ni 30 minutus aka hora yaleyo Richard Bay Football Club a ta bela ni AmaZulu kasi Chipa United a ta amukela a Milford Manziku hi 15 horas kasi dza 7 horas kona Manziku a Sekhukhune United a amukela a ntlawa wa TS Galaxy.

Portugal kubiliwa jornada ya umuni kya wawa Porto kunganhena ya tikuga ligiani hiye na kuneni tubela kasikulegi ga nyamuhla.

Eka kinso ara shini 5 minuto shmitiru ya radio Mosambiki shtichi cha inyambani hikutirisana ni ka Gaza ni ka Maputo hi rindzela ku vaina kulori kusukela aka tikampu ta ku tsalangana va hi chikelela laha ka sizwa zwi kota ku tiva hi leti maheka ku kota hi nga wula ka suga nyamuhla ka chikhatileci yi ya kumbitiseleni hlakanu laha Maputo Cidade ni Maputo Provincia va ku mahlu na mahlu hi vavasati leswo kunene aka basketball na ku rindzeliwaku le kasi aka hlakani lowu ku laveka ku tiva a ku hi mani a tubela ni ntlawa wa Nampula lowu wu nga swi kota a ku wina aka siku le giganyamuhla ku ba sofala nakona ka vavanuna loko va ta ku mahlu na mahlu a teti ni manika ku ta tiveka ku hi mani loyi a tubela ni sofala a tubela ni Maputo Provincia loko a teti yi ta ku mahlu na mahlu ni provincia ya sofala. Maputo Provincia a chikela ka final hi ku batlawa wa manika.

0: Rigoberto? Tshamiseka khwatsi, nyimiseka khwatsi ka si bya byi kota ku kuma yena kulori. Hi byona ku hine ku karateka ngopfu ku bula na Rigoberto Xisano kusukela kampu ya Institute de Science de Saúde ha sindzisa Rigoberto, Rigoberto.
1: Mina swi na ka majam provincia ya Sofala ni tete nga ta kumeka a finalista wa a nga ta bela na Maputo provincia ka majam leswi mi swi twaka swa ku
0: hine ku karateka ngopfu ka sa kumana na Rigoberto Xisano. Rigoberto wa hikuma? Tá bom. Nicolau, hita hakuramba kusukela kampu ya ferroviario wa Nyambane lomu ku biliwa ku maphikizana ya mihlakano yo tlenta mirhi ya vukhavelo bya tikhumba bya vavasati hi wahi ya ku sangula u nga hi byalaku xungetano hi maphikizana lawa.
2: Edraso Makondela, ni muyingiseri wa ku rhandzeka hi ya hlamula kusukela la ka ntsendzelo wa ferroviario lana ku beliwaka meya final wa ku sungula ka mphikizano lowu wa ta mitlangu tisemedisini bya swikola lana hi cukisisaka ntlawa wa Nampula xikan'we na Tete. Mintlawa leyi ya ha ringana ku fika nomu lowu ku nga le khale mpela ku ta va ku nyimiseka a ntlawa wa vavuyakelano hi vulavula hi Maputo provincia na Maputo Cidade yi nga segunda meya final ku ve ku tiwa lava nga ta va va tipatsa ka mitlangu ya finali ya mphikizano leyi ya bolo yo rambula xisati. Kasi loko hi cuka hi laha tilanaka ni vakhuzeli hi vula leswaku a bankada leyi kumekaka litalile nakona va kona lese va talaka lomu maqaleni ku ve ni va hlalela a ntlangu lowu hi laha ku lavekaka kona. Ta vula leswaku ka ntlangu lowu se wu beliwaka ku beliwa xiphemu xa ku fika 27 wa timinete ku n'wi tshunelanyana koseno kambe lexi tiyeke leswaku Tete hi lweyi a tikombaka vunene kulukumba swinene a zama ku nga nga tshunela ku va nga endla xo karhi lowu a ringeka endla golo ivi ntlawu wa Nampula lowu nga ha pfukilinyana hi nkarhi wutsongo kambe Tete a swi kotile ku hlamula hi nkarhi wa kwenela ku fika nomo lowu wa ntlangu hi lowu kumekaka u le ka matshamele lawa ma vulaka leswaku mun'wana ni mun'wanyana a nga humelela eka wona. Hi leti ra ku sungula hi nga ti vulaka Edraso Makondela kusukela lana ka ntsendzelo wa ferroviario wa Inyambane lana hi cukisaka ntlangu lowu wa nkarhi lowu a ntlangu u chipa swi vula leswaku a ntlangu wu ringanile ku ta va ni madecision lama nga ta mavuliwa va bampepe ku ve ku tiviwa swa ku i mani loyi a nga ta chapela ka finali. Idras hi ta vuya ni tin'wanyani ka ntlangu lowu kasi swoswo hi karhi hi cukisisa letelanaka ni Maputo provincia Maputo Cidade ku ve hi kuma voko xithusao hikusa hi ta nyikela relato integral kusukela kola ka ntsendzela wa ferroviario di Nyambane.
0: Bongile hi ta simama ku rindzela n'wina kusukela seyo ku nga hi kali hi ta tlhela mi ramba.

0: Pipa, Juma. Njau hae gire nchikidelu wako.
1: Hei, Saidi. Ani maimakati kanu utumisi. Nopa mkutu kuhisa luku nji utumisi.
0: Hei, anani nchi bimisato neto. Nchi bimisato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala veka. Kambi nitipini msile loko ni hambilo kuchu utumisa. Ko pinda kuhisa mkuchikulu veta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikidelu. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu wakufihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mediazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuwini kuhusiku ni usiku, didembe dosele hiva hisilumu ngutituna.
1: Hibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela. Ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yosi ngamu yangu.
0: Rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwali a malaria. Chika nikiso ya tino kata udahu chali sima katote utumi
2: malaria for

0: Maseve Said, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nichikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Maseve, titsuna, katidzivisi, tona tatola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, na mahatono to wambako.
0: Mahatono neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama duwale amalaria. Chika nikiso ya tenu wakata udahu, chali sima katote uutumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Mwengisete ngunzila hila wakameta mitume yetu nguledi mida chupu kari ya ngasimi ngunzila hila wakameta mitume yetu nguledi mida chichupi mitumu iwe ngati manza ni kami na Sandra Masangu mwadi tinadao sentuwa raji Msambiki hiveka kubonga kwa nangulo kudi hilu mbele nzebe hiji simamo hilo mbangu kwa mitume ngadi cha masun nguledi mida chuputu kisi di shiti mwengisete unene kaingwa ni mitumu ilu ndisako.

Hello Silo Mwingiseto wa ku rhandzeka ka kandzakanyo wa leswi swi nga maheka ka siku ga nyamuntlha aka maphikizana ya mihlakano yo tlaneta mirhi ra vuga lomu swikolweni. A ntlawa wa Maputo Provincia hi vavanuna ni vavasati yi swi kutile a ku ya ka xigava xa kumbitisela xa maphikizana ya basketball, kasi provincia ya ka Maputo hi vavasati a yile ka xigava xa kumbitisela xa maphikizana ya ukhaveli ga xikhumba lawa mamaheka kwalomu doropeni ga Nyambana kampu ya Ferroviario. Aka livala la machichi nakona ku tivikile mitlawa leyi faneleke a ku bela a xigava xa kumbitisela a mulungiso ya loyi ni sonto. Leti tihloku ta leti yelanaku ni longoloko lowu wa kandzakanyo wa lebyi mahekaku lomu ka maphikizana ya mihlakano yo tlaneta mirhi mamahekaku lomu Nyambani. Mandleni ka Idrasio Makondela na Tomas Valoi.

Gipelili, maphoyisa ya tigamsambika ka maputsu ma khomile vanhu vambirhi va xungametiwaku mahawugevenga ka matsolo na vatirhisa zwibamu kwalakanyela ku lava ku nga ve zwibotsha leswi nga tsutsuma ka beho na swi nga se khomiwa. Mati ya bimbi a tshani ya le bara lomudorobeni ga Nyambani ma khondomisile miti mbirhi ya upepemeli a ku fambeni ka vhiki leyi ku kumesaku. A ndzilo wo kala wu nga woneleliwi loko ku hisiwa makhwati hambi ni swin'wana loko ku hisiwa makhwati hambi ni man'wana mandhawu wu nga tshuka wu engetela xihala ka masiku lawa ku tshinelaka matshamelo lawa ma cheliwaka El Nino ku wula xikanekisi xiwonelelaka hi mandhawu hi hanyaka ka wona ka Gaza. Tinhloko ta mahungu ya dzongeni ka tiko matoneha nakona matshangu ya majogos de sportivos escolares ni bazar ga hombi ga nguva hi wulawula hi Fasin 2026. Tshama hi seyi hi ku hambela.

0: ama jogos desportivos de escolares massa licela kanle jungaluza kama hungulawa ama tsangu ya masiku la yogumesa le kama putsu vanhu vambiri va khongwile hi maphoyisa tiva zvivangelo ni ku hi vamana ka hunguliki Gastelio Manyisa.
1: Maphoyisa ya tiku a xifundza nkulu Maputsu ma ku khoma vanhu vambirhi va hehliwa ka nandzo ku va va ta va va endli vudyambana ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza xa ka Matsolo ni swifundza swin'wana hi ku tirhisa swibamu. Vanhu lava ku vuliwa leswaku i va bohiwa kumbe swibochwa leswi balekeke a jele ra ka Jamangwana ka malembe ndzhaku loko ku endliwile a swi tereka, kambe va nga kumiwanga ku ta fika masiku ndzhaku. Vanhu lava tanihi kula ka maphoyisa a va nghena mimitini va wutlela switirhu, swipachi ni swilo swin'wana swi lumbaka vinyi ka miminti, switolo ni tindhawu tin'wana hi ku tirhisa swibamu leswi. Maphoyisa a ma tivi leswaku swibamu swi nga va swi kumiwe kwihi, kambe leswi nga tiya tanihi ku vula ka Carmine ya Leite, munyiki wa mahungu ya maphoyisa Commando Provincial, hileswaku vavanuna lava a va nge te endla vudyambana ku va va khomiwile. Carmine ya Leite a yingisele ku hlaya leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ku kotekile hikwala ka vutlhari lebyi maphoyisa ma byi tirhisaka ya ku endla xisecha ni ku lavetela lava va gevengaka xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
2: A va khomiwile ku a va swi kotile ku valaputala a vanhu ni mbala swa ku i na va balekile hi nkama wa manifestation ya 2024 a loko va baleka va gama va huma va tiyale va tlhela va mahetela a vugevenga na va tirhisa a swibamu. Maphoyisa nkama lowu ma nga swi tiva leswi hi ku ankisa va swi kotile ku mama ya a ntirho lowu wa wukulu pela va kota ku va khomiwa majiha lawa. Va khomiwile mun'we a ni 39 mbenyana ni 52 wa malembe, va khomiwile ni swibamu swimbirhi ni swibalisi swimbirhi ni sexi wa mamunisonxi a mabala lawa a treshi a lika xibamu ximbenyana a treshi wa swibalesi alika xibamu ximenyana swi ku sexi wa vona sexi wa wa swibalesi sexi wa mamunisonxi entawu a lava loko va khomiwile vona enkama lowu va nga baleka hi jele a va swi kota ku va famba a mintini a xitaratwini ni laku kungu amaloxi va dzukisela vanhu ni swibamu leswi ya va gama va yiva michumu ya vanhu. Maxi va khomiwile va kumeka a xikwadra xa Matola D pela va kota ku va responsabilizaliwa, kambe a maphoyisa ma swi kota ku va ta va nyikela ka maxitikiso mambenyana pela va kota ku vona va julgariwa hi vugevenga leyi leyi va nga mahetela va nga mahetela swona.
1: Marito ya Carmine ya Leite, munyiki wa mahungu ya Commando Provincial lomu xifundza nkulu Maputsu, loko a vulavula hi ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwa ka nandzu wa ku va va endla vudyambana va gevenga vanhu hi ku tirhisa swibamu ka miganga yi nga ri yingani ya xifundza nkulu Maputsu. Vanhu lava tanihi ku vula ka Carmine ya Leite i vanhu lava a va ta va laveteliwa hi wo maphoyisa hikuva va bohiwa lava va balekeke jele ra ka Jamangwana malembe ndzhaku loko ku endliwile switereka lomu tikweni.
0: Mati ya bimbi lomu doropeni ka Nyambana ka itshwa ya Lebara ma khundumisela miti yimbirhi ya ku pepemela kona. Wa fakaza hungu leki Armindu Masingi.
3: A ku cincacinca ka tinguva ku kari ku tisa xikarhato a Pride Bar ra doropeni ka Nyambane, miti yimbirhi ya tarhulelo yi vi yi gingimusiwa hikwala ka mavhiki lawa ma tsutsumaku. Hi vulavula hi Palm Grove zwin'we ni laha wa Gaya la tekwa hi mati a restaurant zwin'we ni pisina ni predu timbirhi leswi hikwalaho ku nghana mati ya bimbe ma karhi ma nghena lomu ka misava. Laha wa Gaya a mitirho ya Radio Mosambiki yi vi yi bula ni mun'we ka vatirhi loyi a teku nga lo i wu pinyapinya gionekaku kasi ku chetela alibiyu hi misava lomu ka tisakwa.
4: Maulidi xidomingo xi le koko xijikile xaa xijeka bya tikombeza ku heta xijeka purekepe mexe tolo ya tenyamuhla a mata ma ku sigiranga ku kandza sen wona hambe misava ya yi humile si
5: a swikavadori leswiyani swi lomu ka ku pfuneta
4: swi lomu ku pfuneta swi lomu ku pfuneta
5: hi khale ge hi wona marito lawa ya hombe lawayani mata chikela sen mata chetela kalale
4: hi wona hi lo chetela deposhi ka ku hi mahele hi ta ya ka saku leyi deposhi ka muti ya ka saku leyi a le ndzhaku liniyani hi ta ka maribye hi cheta wona huma ku para majudari a mati kumbe ma nga kandzihi ngopfu senehehle sin mangati hitamu mangata swikota ku ni tamu lowuyani wo fana ni lowu nga maheke za madistriweri
3: la Palm Grove ya muyimeleli wa muti lowu i tingalo ku karhi ku tirhisiwa kusuhani ka 2 miliyoni wa marandi mali ya tikweni ya Joni kasi ku xaviwa tisakwa leti ti cheteliwaku a misava
6: Rafael Fini ya xirungu hi ku vona ka hina ka vatirhi va laha Palm Grove a mastansia man'wanyani lawa ma nga kumiwa hi leswi ha tshemba swaku ma hi ntirho wa vona wa ku tirha mayelana ni leswaku a leswi va nga tirhisa swona masiku ndzhaku hi haha simamani ku veni hi protegere a ndhawu la hina la Paula siku ni siku
3: vatirhi va kona vonhla nga kona nga va humesa luka swo ka bandza hina lerashorandi
6: a vatirhi va hi kona va ha simamani ku veni hi tirha loko hi vona swaku a ntirho wu nyingi hi koka na van'wanyani private va ta hi vuna ntirho loko hi vona swaku nada a mulungu vona swaku a male a hi kona endzaku va tshama a devetela vanhu a va pumba ku epa nyimani loko ni vona swaku a mali ni yi kumile ni ta mi vitana
3: ku vulavula ka vatirheli va laha Palm Grove swin'we ni laha wa Gaya a Pride Bar doropeni Genyambana laha mati ya bimbi ma karhi ku ma gindlimusela a mimiti ya tarhulelo
0: le ka Gaza a chikanekisi xonelelaku hi mandhawu ku hanyiwaku ka wona xi tlharisa xitshungu hi nghozi ya kumaha mindzilo yi nga woneleliwi Francisco Simbini
7: xiudyana xa ku vekisa ta matshamela mugangeni hambi nhluvuko hi lexi nga karhi xi tirha lo migangeni ni vatshamitiko leswaku va ku vekeliwa ku ku nga endliwi a ndzilo wo kala u nga voneleliwi leswi swi nga engetelaka a ku onhetela mugangeni hi ku lani ka xihala xi chuhaka El Nino hi ndlela leyi ku fanela ku va a vatshamitiko va ni ku vonelela ngopfu swinene loko va tirhisa ndzilo lomu mugangeni hikuva ku nga tshika ku endleka a mhangu hi kulu ya ku va ku tshwa makhwati lomu ku nga ni swiharhi ni misinya ya ku hambanahambana a nhlokomhaka leyi yi tlhamuseriwe emurhangeri wa xiudyana xa ku vekisa ta matshamela manene nhluvuko wa muganga lomu xifundzankulu Gaza lava vulaka swaku hikwalani ka mumu wa ku tlulisa hi ntshimantshima n'walungu ka xifundzankulu Gaza a ndzilo hi lowu nga phalalaka hi ku hantlisa ngopfu swinene Mika Jimichiso a vula swaku a ndzilo wo kala u nga voneleliwi u nga hohlota switirho swa ku hambanahambana hi xifaniso tisika ta ku fambisa ndzilo wa gezi titunga ta matelefoni hambi ku veni ku tshwa a tiyindlu
8: mhaka ya ku hisa makhwati yona a yi bon porke ya cinca a misava hi leyi leyi lavekaka pura hi byala timbewu pura ti hi pfuna ja leswi endlaka swona hi tirha ni ma-district hi tirha ni ma-posto hi tirha ni ma-associação hi talisela ku bula hi khanele hi swona swa ku kulela ku hi vonelela nomputi ku hisiwa principalment ka nkama lowu wu taka u ku ku hisa hi ntamu u ku ku ntimoya u ku ku ni ndzilo a ndzilo lowu wa famba hi ku kokiwa hi moya ntawu hi nawu a ku hisa swi laveki maxa swi tiva swa ku swi endliwa ntawu leswi endlaka hi khanelela ni xitshungu swa ku nomputi swi endliwa leswi a kombela hinkwawo lavo va tirhiselaka ku limpa makhwati va la ku tsema va la ku hlongolisa tibonyani va nga yinjisi ku ka ndlela ya ndzilo a va voni maendlelo n'wanyana ku leka ku ta ku siwa a ku ti vonela a hi tirheni hi xikan'we ni ma-associação ni mfumo ku leka swi vhikeliwa a swiharhi a nhova ni hina vanhu
7: Almaritu ya murhangeri wa xiudyana xa ta matshamela hambi nhluvuko wa miganga lomu xifundzankulu Gaza Mika Jimichiso loko a vulavula hi ku va ku laveka ku vatshamitiko va tlakusa a ku vonelela leswaku va ku nga ve ku ni ndzilo wa ku va u le handle ka ku va u cuvukiwa emigangeni ya ku hambanahambana leswi nga hohlotaka makhwati hambi switirho swa ku hambanahambana
0: akata gonzo tarelela lomu nyambana tihlayo ta vanhu va hombi va tsemarisaku swigonzo leswi bya vanhu va hombi a kurelela loku kumahiwa hikwalaha ka ku nyikiwa ka swigotso bya ku gonza hi byona mali ya ku khoma xapa hambi ni gondzelelo hi ta lisima ya ku gonza akalembi legi lomdoropeni ganyambani kutsalelwe amazana mambiri ni kumi kanu ni chingu zvigonzani akahlayulei kuhava ni mumwe abangulile kwa chikola au lili Carolina Inasi wa chikanikiso chata gonzo lomdoropeni ganyambani Carolina Inasi anga bula ni mitiri ya Radio Mosambiki au lili ku akugonza vanhu vahombi zvakarata kanilezvi antirho lowu va wumahaku hi wona wa lisima nguvhu kasi ku va vanhu vahombi va sima mavagonza
9: a ku tirhisana ni munhu wa hombe zvakarata zvakarata purika a munhu wa hombe i pimisa zvakutala lomu ka hlokwa yena i ni mapreocupations ya hombe ngopfu ku hundza n'wanana purika a preocupation ya n'wanana ndzi nga vula swaku ku vhuka basa ya chikoleni masi a munhu wa hombe lahaya ni tipreocupara nyamukha ndzi ta bika yini nyamun'wana wa mina nyamukha wa vabya ndzi nga mu helekisena ku chipitala and then a munhu wa hombe i ni mapreocupations ya ku tala ngopfu puri siki a hi swi kotanga ku a tinjiri meta leyi mash ku ni mitirho hi mahiwaku a nivel do distrito em coordenação ni esposa do administrador para sensibilizar a população para poderem aderir aos programas de alfabetização. Há tempo já que alembe gitago, a meta li hita hundi sa teni meta porque alembe le gini parceiro a terra kuna hina. A dar algum incentivo que ela vai avaco a gonza. E a nanyika material escolar ainda a nanyika subsídio de transporte. Eu vou famba o chocolate do a gonza. Então, acreditar já que alembe le gitago, hita ultrapassar a mais efetivo a hina.
0: Carolina Inasi khari ya ta gonza ka chikanikisi cha ta gonzo lomdoropeni ga inyambani le ka matsolo ku wonekile wa uhlanu lwei antiri wa ku pasisiwa ka zvigonzana ka chikola chinwi cha ugonzisi ga mintiri ya mandla aku anza ka hungulegi na Jose Ariel Makwakwa
10: wa vunhlanu lwei a dropeni la ka matsolo xifundza nkulu Maputo ku landziwe ntiro wa ku graduariwa ka 246 wa vadyondzi va heteke tinjonzo ta vona ku vula leswaku se i va tekniko lava vagameke aku hupfisiwa hi tinjonzo to hambanahambana yelano ni mintirho leyi a mikongoma ku va va tiva ku endla xo karhi hi nkarhi wa kona mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula Erikish Bongese a tlhamuxerile leswaku vadyondzi va fanele ku hiteka hi ku veneni a li lava va wupfeke a ku kota ku landza mintirho ya ku hambana leswi nga ta kota ku tlakuxela tiko la hina Mosambiki ka xiyimo xa ku hambanahambana hikuva tiko li vilela vanhu lava va tivaka ku endla ni nkongomelo wa kukota aku pakamisa ashi yimu tiku likumeka ukashona hiku kongoma aku vaku iwaka leswichi waka independencia ekonomika.
11: Este momento para independencia ekonomika precisamos de saber fazer. Saber fazer é saber colocar em casa de energia. Saber fazer é ensinar o camponês a fazer a farma. Saber fazer é fazer tudo aquilo que traz o dinheiro. Então, o seu dinheiro, a sua empresa, mas a empresa do outro, vai criar o crescimento da economia. Quando a economia cresce, a nossa sociedade vai viver bem. Estaremos a caminhar para a independência econômica.
10: Ave marito ya mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula wa vunhlanu lweyi hi ku kongoma a mintirho ya ku graduariwa ka 246 wa vadyondzi ka vona 127 nga va rhambula xisati kasi 119 va rhambula xinuna hi nkarhi wa kona murhangeli wa xikola David Sbindi a tlangele mintirho hinkwayo le milandziweke na a bonga ku tinyikela ka vadyondzi ka swiyenge swa ku hambanahambana lana a vulavuleke hi swona hi ndlela leyi
12: hi lava ku vula leswaku namuntlha hi le ku tsakeni swinene ngopfu hikwalaho ka ku graduara a vadyondzi lava va nga vadyondzeke lana malembe ndzhaku ku ya fika lembe leri nga khaluta hi lava ku vula leswaku hi ni amakurso lawa va graduareke ka wona i nga electricidad industrial hi vulavula hi le lamagezi i nga soldadura hi vulavula hi le la ku hisahisa tisimbi hi ni la mechanica out hi vulavula hi le la ku lunghisela mimovha ni mechanica industrial hi vulavula hi le la ku lunghisela a muchini loko muchini nga kahle hi vona va lunghiselaka lelo hi vulavula hi tekinika laboratorial de química e curso lili laku laku lunghisela swilo swa fana swa kudla loko swina ma problema swina mavabyi va swivona leso se hini ma curso ya area comercial hi vulavula ka contabilidade inga ku kontela ni gestão inga ku rangela mintiro namuntlha hi graduale a 246 wa Jonesi lava sengese iva tech ni ku se va upfile lavo ka 246 hinga swivonaka loko ku 200 hila ku tlangela ngopfu vanhu hanyana ku sa xikola xa hina lexi malembe ndzhaku a swikala ngopfu aku vavasati va tinyiketa hi ku sava ku makursi ya magezi makursi ya mimovha ku lunghisa mimovha swa vavanuna
10: marito ya murhangele wa xikolo lexi namuntlha xi graduareke a vadyondzi hi ku kongoma a ku va va hetile tidyondzo ta vona
0: na ku nga hi kali hi ta mwambela ya fasini mihlakani ya ku tlayenta miri hi karhi ravika swikola a hi wulawuleni hi ntirho wa wutlhavisi gampondwa ka swihlangi na Bonifasi Novela
13: urhangeli la wudawu xifundzankulu gaza likombisaka ku tsaka hikwalaho ka ku va ku kumiwile nhlayo yikulu ya swihlangi swi sukaka ka tihodi to rhanga ku va fika 15 swi kumeke nyezani ya vitamina A hambi ni ku va va dlaya a tinyokani eka mpfhuka lowu xiyenge xa ta wudawu xifundzankulu gaza xi kumile a tlula entelelo wa makungu a mavekisiwile ya ku tendela evatsongwana lana ku kumeke nhlayo ya 70 wa swihlangi leswi swi kumeke a ku dya a vitamina A eka ku dlaya tinyokani ku voneleli ku tlula 125 wa swihlangi lana na ku nawu ku kumeke a ku tlula a makungu lawa a mavekisiwile ku kota ku tenderiwa a swihlangi leswi ku vula eka murhangeli wa ta wongori xifundzankulu gaza Sergio João a xungetele leswaku a ku humelela eka mintirho leyi i handzu wa ku va ku humbiwile mitlawa ya ku hambanahambana leyi tirheke emigangeni hambi lomu swibedhlela ku kota ku landziwa antshwantshwa ya ku tsatsiwa vatamela vatsongwana leswaku va va teka ku va va xibedhlela va ta vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana
14: Para as crianças que foram oferecidas a suplementação com vitamina A, oferecemos a cerca de 174.616 crianças, com uma cobertura de 85%. Referindo como meta do setor, temos uma meta de 75%. Portanto, estamos acima de 100% em termos de realização das crianças esperadas nesta altura.
13: Em Maritu, e a Murangeli, o Avangor, Funzankulu Gaza, Sérgio João, na Avulaula, o Melela, ka Mitiru, e a Kuvaku, vikiliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka swihlangi swi sukelaka eka lembe lo rhanga ku fika 5 wa 24 ntirho lowu u landziweke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu gaza lana ku nyikeliweke a vitamina A hambi ni makinini ya ku dlaya a tinyokana a nga makungu lawa ma landziwaka ndzeni eka mintirho ya ta wudawu a ku va ku vikeliwa autumi byinene hikola kata majelo
0: fasin 2026 bazar ga hombi gatiku gimaheka kwa rikatla marakweni ka maputsu gipatsanisa tikoponi to tsalangana alberto paulo mutsalo wa mahungu wa radio msambiki veseyo a onila hlela bula ni tikoponi to kar gipelile
15: Ripelele vayingiseti va radio Mozambique Fair International Maputo vukombisi byikulu byi nga karhi byi endliwa lana mugangeni wa rikahle hi mukhandli wa ku va tinkomponi to hambanahambana ti kombisa amabindzu ya tona ti kombisa nakona ni mintirho ka swiyenge swo hambanahambana yin'we ka tinkomponi leto i byport nkomponi leyi yi tirhaka ka xiyenge xa ta nxuma yi leta tindlela ta ku veneni ku dyondzisiwa xitshungu matirhiselo ya mali na mikuma le leyi yi hlayisiwa ku endliwe magovela wa zihlanu lweyi ka mintirho leyi endliweke ko a fasin a nkongometo yikulu a nga ku va ku byaliwa xikarhi ka xitshungu a nlaveko wa ku va ku tirhisiwa mali ka leswi swi vilelekaka na mina swo swi tatana nhlongo vito hinkwaro
16: a vito ni rogerio mari nhlongo
15: se a u vulavula la hi swiyenge swo hambanahambana ta ku hlayisiwa ka mali yo leyi a leswi nkongomiwaka ndzeni
16: Bom, ina hi byport tanto a banco lele linyikela ku male ka vatirhi va estado e lani handle ka ku nyikela male hi vulavula hi donsa vanhu leswi leswaku a male le i tirhisiwa kwini yini inga loko va famba va teka male ntse maxikula veka ku va tiva ni matirhelisele ya kona
15: hi tekiwa na ku ni makungu
16: anukutwanga
15: yitekwa na kuni makongo malelo
16: a mali leyi ku fanele ku yi tekiwa na hi le makungu yi nga vi mali leyi ya ku tekiwa kumbe ku yi tekiwa leswaku ya tlangiwa hi yona kambe yi tekiwa leswaku yi hamba ama investimento leswaku yi tswalana mali leyi
15: se ntirho lowu u ta endlisiwa ku yini leswaku xitshungu xi swi tiva hinkwaswo swi vulavuleke la
16: hina hi ni mapulatifomo manyingi lawa hi dyondzisaka wona xitshungu handle ka ku famba lomu ka tikomponi hi dyondzisa leswaku a mali yi tirhisiwa ku yini hi ni mapulatifomo lin'wanyana leyi vitaniwaka swaku i Byport Academy leswaku mun'wanyana ni mun'wanyana loyi a swi lavaka wa nghena a dyondza leswaku a mali yi tirhisiwa ku yini a teka hi loko swi te yini para swi ta ku yini
15: kani mambo tatana Roger Nhlongo iwa Byport nkomponi leyi hanyelaka ku va yi seketela hi timali ka vatirhi va mfumo i nkomponi leyi kombiseke makungu ya yona ndzeni ka Fire International de Maputo Fasin namuntlha wazi hlanu a nkongometo wukulu ku xitshungu xi dyondzisiwa matirhiselo ya mali ni ku mali leyi yi hlayisiwa yi va yi tirhela ka swilo leswi swi yivilelekaka hi leti va yingise ti nga ti vulaka ka nkarhi lowu hi kusukela a Fire International de Maputo Fasin a ri katla a xifundzeni xa Marakwene mi ve na Alberto Paulo Rapelele
0: lomu nyambani ya majogos xikolari mamahekakwa ka madoropa ya nyambani machichi hi wona mamahaku ku a marestauranti ni mandau ya ku pepemela ka wona mawuyelelwa hi timali hi kota ya tsengo wa vanhu va vuxelakwa mandau lawu avenyi va marestauranti ni mandau ya ku pepemela ka wona va tsaka hi kota ya leswi a mitirho yadyi yi lavetisiwaku byona aka vhiki leyi ka majogos xikolari na vawulawula hi xiputukezi va na ku a nhlakano lowu wa vanana va swikola hi wona wu petileku a mali yo kala ka xikhwama xadyi va engetele ku loko ko tshuka ku maheka mihlakano yo fana ni leyi makhati mambirhi manharhu hambi ntlhanu hi lembe a marestauranti ni mahotela ma wa nga ta vhala
17: era fundamental que houvesse pelo menos mais vezes por ano eventos desta dimensão.
18: Fátima Cássio, por vezes vem pessoas, mas não enche como agora. Agora sim, agora enche muito porque é de jogos escolares, muita gente vem para vir comer, essas coisas aí.
19: Preciso narrar muito. Isto valer a pena, por acaso deu para dar uma movimentada um pouco aqui na casa.
0: Venyi va mandau ya ku longisela joga marestauranti ni mandau ya ku pepemela ka wona hi wulawula hi mahotela na vatsaka hi mihandzu yi nehiwaku hi mihlakani ya ku tleleta miri ya vanana va swikola hi wulawula hi majogos disportivos escolares leswi a hi yeni hi yazo a fambo wa mihlakano leyi hi ka swibelabela na Avelino Antonio
20: Ntlawa wa provinsia ya Nyembani hi handball hi Rambu Gachisati wu ve wu gumesa mapalisano ya majogos escolares aka undau gautlhanu ka hlakano wu nga beliwa ka mixi ya wazihlanu loyi Nyembani yana nga ve aba a ntlawa wa provinsia ya le ka Gaza hi 18.2 ka 16 hlakano lowu beliwi ka livala ya Sagrada Familia amachichi ku kumeseni ka hlakano mitirho ya radio Mosambiki ve yi wulawula ni kapitan wa ntlawa wa provinsia ya Nyembani a vitugaku hi tirsia
21: di jogo di bom di decore di bom
22: adversário Gaza a karatil
21: a karatil ngutu ngutu mesmo mas e conseguir de ku superar a todos
22: se a campeonato e família já
21: e família quatro
22: va adversário mano uma província va karatil am kotanga terceiro segundo lugar em macabu
21: Foi muito difícil.
22: Os outros adversários eram mais fortes que vocês?
21: Sim. Manica, Sofala, Maputo Província.
20: E cá que é lugar província, e a Gaza, Cota Coababele, vai com a Tile Itamungovo, e Zwili Amuchukumisi, vai com a Luia na Zitu Zita.
23: Aliás, eu sou com ele que é o primeiro jogo e apuramento. E aí, ele é favorito, e gama, e ganhamos jogo em qual? Ninguém quer que eu jogue a mesa, ninguém quer que eu jogue a mesa e bio. Então, aí a escotanga, eu vou levantar a moral da equipe. Belil, em qual o cara langou o sinene, aí isso não é só estranho, então o sinene está a fazer bem. Então, eu vou entrar em Nhambane, e eu vou fazer um gol em qual lava, anga vem uma oportunidade a vó. Então, eu vou melhor lili, então, eu vou estar em sexto lugar. E o Mirga, segundo, em Galcaione, Anampula, e Chiqui, então o sinene. Eu vou fazer uma sala com o Mate PC, preparar a cabineta de leitaga com o Sayane.

0: Zvigomzwa vanhu vahombe zvinanilisima nguvhu muoneleri waarive ga kuyelana nita zvigomzwa vapingwa alfabet akamitirhuya tagonzo lomuinyambani nealisagiragira iyana loyi avulavulaku shungetano hi ugonzisereki ga alfabet sasamu chinyimu cha provinsia
1: alembilege na hitsalelile asi nkumili kinyenco 58 wa zvigonzane laha hi nga ni 4,579 wa vavasati tihlayelo ti hi nga yenati ku ve hi titsalela a nga mameta i 9,018 laha hi nga ve hi byi kota a ku ve hi kumprire hi 61.6% a byigondzani lebyi byi vi byi kumeka eka nhlayo ya 250 wa macentro ya alfabetisação na vavi va gondzisiwa hi 203 wa va alfabetizador voluntário zvin'we ni 99 wa va gondzisi laha ka nhlayo leyi ya 5,558 hi kuma 299 ku nga vagondzi va programa familia san alfabetismo ku nga profaza a programa leyi yi mahekaku lomu mitini kumbe lomu mingwangweni ya zvigonzani a zvivanana va ensino sekundario hi zvona zvi fambaku lomu mitini zvi gondzisa a vanhu vahombe na zvi sangule ku gondzisa vapapayi vayekelwani kumbe mun'we ni mun'we loyi a faneliwaku hi ku famba exikolweni na hi wula kambe a ku hi na ni 1,690 ka lava va ku gondza ensino primario para jovens adultos ku nga nivhele leyi ya ku nga na va khupukile a xilawu xa ku sangula ku nga alfabetisação na hi na ku wula kambe leswaku lomu ka gondzo leyi ya vanhu vahombe hi na ni ku vilela nguvu ka ku participara ka vapapayi hi ku a tihlayo tabye hi leti ti nga ta ku chota nguvu vatsongwana va fambaka lomu masengo malembe leyi hi na ni 1,029 wa vapapayi va nga tinyiketela a ku famba lomu masendo na hi karhi hi hlohletela leswaku vapapayi a hi fambeni hi ya xikolweni a ku gondza hi loko ka kalaku ku nga hina tanga a hi fambeni hi teka mingango ya hina hi nga chaveni hi famba hi ya kuma kutsongwani a ku onhekela a mikama leyi hi nga na yo le macentro yi tsongwani tiwora timbirhi hi ku sanguleni tutuve tigondzisiwa a swi kota ku loko hi mbitile kusuka exikolweni hi tlhela hi famba hi ya hi ya tirha a mintirho ya hina leyi yi faneleku a ku vi yi hi nyika a ku hluvukisa a mingango ya hina ha mi vitana ha swi kota kambe ku kwalaha mu nga kona hi nga swi kota ku yi hita mi tshinelela hi mi mahela a sentro hi tlhela hi mi nyika a vagondzisi wa ku va va mi gondzisa na hi tlhela hi wula kambe leswaku lomu ka subsistema leyi ya vagondzi wa vanhu vahombe a nga subsistema de educação de adultos ha tirha khwatsi ina maji zvi kona leswi zvi hi chotelaku na ku fana ni mabuku ya vagondzani o ya zvigondzani hi lawa hina hi kalaku hi nga hi nawo a ka mikama leyi maji hambu hi leswo a hi nge tsiki a ku ve hi chiketisa a ku va gondzisa ku va tiva ku va tsala va tiva ku va lera a vagondzani va hina kumbe vapapayi va hina ni vamamana hi ra ku hi fela ku hi swi kota ku hi hundza ka situasao leyi hi kona hi tirhisa a mabuku ya vagondzi lava va ensino primario de educação geral ku nga zvivanana leswi zva primera kala ka sexta classe hikwalaha ka maekivalencia hi ku loko hi ka hi maekivalencia hi ta kuma leswaku nivhel leyi alfabetisação hi korespondera a primera ni segunda classe hi gama loko va mbitile kuma alfabetisação va tlula va ya ka ensino primario para jovens adultos leyi yi gondzisaku a kusukela primeiro ano kala ka quarto ano a primeiro ano Eu corresponder à terceira classe, a segundo ano, e corresponder à quarta classe, a terceiro ano, e corresponder à quinta classe, a quarto ano, e corresponder à sexta classe. Logo, vai chegar lá com o quarto ano. Logo, gimbela lembe, vona, vai chegar o aluno com mais exame, ou vai mais exame. Lui, a do passa lá com mais exame lá, inani acesso ya ensino secundário. Akufana ni vana na lava kuvagonza akuchikela kajoka sexta classe. Na sexta classe mata mais exame. Loko mama ele exame eu vou continuar a ensino secundário.
0: Nelsa Giragira akombela vanhu lava kalaku va nga gondzanga xikola va tinghenisela ka alfabetização kasi akuva tiva aku tsala ni ku gondza.
1: E outra gente combe luja rombe. Uma comunidade, um ser com vizinho e a escola, acabou que levar papai e levar mamãe, vão ganhar jeová na ana lá a escolinha. Mas se nele lá a escola leite tinha com som rando e lá a mudinha. Caia, na louco a gente, só que ei, já quando a gente mudou até lá, a gente já quando a gente chega lá, a gente quer lá a vida lá a escolinha. A fala com a saliliwa, cama programa e a alfabetização. Cagunzisiwa, vamos E, a chikola chitavamukela chitavanyika vagonzisi chitavanyika akakugonzela kona hikutinyika kama basi wa kutsinela laha chikoleni apelo leyi hi maha hikwalaha ka ku hi na ni disafiyo ka nhombi ngopfu ka ku hi hungula a tinhlayo ta vanhu lava va kalaku va nga koti ku leri va kalaku va nga koti ku tsala kumbe a ku maha a tikonta a provincia ya hina Akamika mali, eu conta a taxa de analfabetismo e a 30,5%. Lá a taxa lei e da Ria Kumaku a 18,8%. Papai, vanga com a taxa ele. Vaca lago vanga cote colera, avazale, avacote com a rati conta. A 39,2% e chaio e a mamãe. Na eu lá com eles a co a vai eu co na a vai no vai lá vai co a co vai comigo a uma programa ali e na implementar a subsistema ali para co eu co tá co hinheca a direito cá vou que vai no lá vai na co a cama luia ne vai vai zongo ne vai comigo ne gelo já co salangana vai na jogo de co famba chocolate já le jogo na co a educação e direito e aí o e aí é que um E na ne subsistema le para mu ne mu loyi anga kala ku gonza he ka ma ne ka ma le anga he mu tsongwane a fela ku a tsinelela a ma ti nivel loko a ma hili nivel u zwi kota ku famba ntse ni sekondari ya gonza ma decima segunda wa tlhavinyeta famba ma fakultade va kona vanhu va ma hele kwa lisensiatura na va sangulile la ka alfabetisasao va kona vanhu va nga famba va sangula ku gonza hambi loko na va hini madzanove yanu o va famba na va gonza maxi va guma va kuma tirho hi phambeni leswaku a ku gonza a ku na tanga yehle munhu loyi a nga ni kusukela a 15 yanus na a nga mahanga a xikola primari wa famba ya tinyikela le ka xikola xa ku gonza a vanhu va hombe a fela ku gondzisiwa a fela ku hluvuka hi ku loko a kota ku gonza zwinyingi leswi swi to n'wi vuna hi ku alfabetisasawu ku sanguleni yi vuna wena hi wexe hi ku loko u nga koti a ku lera zwinyingi leswi swi to ku hundza u ta famba u ya chekela ka ndhawu wo endza wa cheke wona ku lexi nga tsariwa la ka xixapana a wu swi koti ku lahani ku tsaliwile ku yini u hundza parixi ya wena ya lomu u fambaku kona u nga ha swi kota kambe ku kwalomu ka ku tirhisa tibangu leti hi tirhisaka u ta chekela le bangu a wu swi koti ku tirhisa makina lowuya u teka karata muga wena u kombela munhu a ku pfuna u teka pini ya wena ya bangu vila pini liya i pesowali ya sigilo u nga nyiki munhu hikwalaho ka ku wena u ka loko u nga swi koti u ta teka a pini ya wena u nyikela a munhu i ta ma operasa muliya a ku sangula po da humesa a mali a ku chelela muka konta wena a koka risibu para u vona ku a saldo hi ya leyi tu nga hi kona a tlhela hi le ndzhaku a ma yin'wana operasa a humesa mali na yi tele a teka ya muka konta ya yena wena u tsimbile a wu woni i ta ku kalavela i ta n'wi hi hlohlotela leswaku a hi fambeni Iya, hi vona ngopfu va fambisa sangu hikwalaho ka ku kwalomu ka timhaka ta Sawudi ha famba hi ya kuma byitsongwana hi ya bya byitsongwana lomu ka mapalesa lava nyikaku le xipitali hi kota ku yini a ku loko hi wuyile hi le xipitali hi ta hi ta hi ta mhala leswi va hi byelileko hambi kwalaho ka ku hi mama mimbulo ya kona hi fanele ku hi hakisa kwalomu emzimbeni hi swa ku tlhatlheka ka kona. Xa loko hi nga tivi nchumu va ta hi xipilikara va nga laha maparasetamoli u nwa kunharhu hi siku lava u nwisa ku yini u to chekela u tekaka sikanyari u nwa khadi game u tlhela u ya nwa u nga ganga u le xipitala va ku byelaka ku yini va ku tomaru xikomprimido depois de tomar a refeição wena u nga ta swi tiva u to teka leswi u to swi kuma u ya ma hambi ku u nga kompleta ridoze ku u nga swi komprenderi loko mahe malaria u nga nawo ma nge hakisi ma hundza malaria na u nga mahanga a medication correta guwa lekiki nga wu vabyi ti lava ku maha a medication correta na u landzelela leswi u byeliwaku le xipitali ma hi tlhela hi ta tatisa kambe hi ku alfabetisasangu ya vuna ya vuna hi ku hina ha swi vona ku a ku hanya ka hina ka siku ni siku ku fambelana ni mercado ku fambelana ni manegosi hambiloko u nga mahi negosi hi kusuka u ya mercado u ya dumbanenge u lava ku ya maha makombara ya wena u na ni mali ya ku bindza leyi u nga nayo loko u nga valanga hi ku ya xikoleni u ya tiva tikonta a ku maha u ta kalaveliwa a troko ya wena loko hi muxavisi u ta teka a michumu u nyikela va ku nyika mali u tlhela u teka troko ya ku tala u tlhelisa u suka na wu luzekele nguvu hi minchumu leyi u xavisaka u luzekele hi mali leyi u tunga na wu xavisile yi tlhelela kambe hi ku ya vuna phela alfabetisasangu yinene vamakwerhu yinene nguvu ya hi vuna ya hi vhulula a matihlo yi tlhela yi hi vhulula a tihloko ta hina yi hi vuna khwazi ni ku pimisa ma swi vona a vona na loko va famba xikoleni phe va famba va va gondza a kumbeleni ka swigondzo leswi ya siku ni siku va nyikiwa titepeseni anga matrapali bara kaza ange famba ri mahali kaya a chivela n'wanana pra hi fe ku hi zwi kholisisa ku phe a n'wanana lowu a xikoleni fambi ku loko loko u heta ku hi kombela mabuku teka mabuku lawa ni vhulela hi vhulela hi vhulela hi zwone ngo yena nyamuntlha yo kona hi ku mugondzisi wa chela ku vhixto lahaya kakadere u tlhela tsala ni siku leki a nga mahi gona vhixto leya ku hakunene a n'wanana yi fambile xikoleni ila ya tsala maxi laha nga kuma xixi laha a xixi lowu vula ku yini u vula ku a nga se ri taranga u fake u swi vona ku kasi cini ti nga fanyareka laha ka TPC loko a tsandzeka wa te ku mfe ku mu hlamuxana ku tshama laha tsala leswi u tsala leswi u tsala leswi khoma buku leti u ta kuma mihlamulo ya ku i ya ku i ya ku xava loko ku yi ku wena wo swa ku chotela a wu kumanga a ku vonekela le mabukwini hi ku u tshama u nga tivi ku mu vuna u nga tivi lexi mahekaku swa maheka kambe ku a vanana va suka hi kaya va ku va ya xikoleni va famba va tshama lomu tindleleni a va chekeli phe xikoleni le kaya u tshama ku yi xikoleni le xikoleni a mugondzisi i ta tshama ngu a n'wanana byi mu kumile i le kaya ku hi kona hlakana a ka mona ku swa ku a vangana va huma va famba kaya hi gaya i ta rap a mabuku yaku a famba a chikela a phutsela mpahla ya ku a veka hi ku yini hi ku hina hi nga ta swi kota ku lava ku hi ku hi nga na mabuku hi vona ku lexi u nga tsala cini hi ku lomu ka matihlo ku phumile swa hi chotela a hi na ku vonekela hi ta zaka ku loko gembela lembe va na ngo n'wana no i kumile PPF a n'wana no a nga na mavhanya sonxo a xumbarini lexi nga mu xumbarisa hina a hi xi tivi hi sangula ku xaa hi lava ku famba xikolweni hi ku se ku ha yi xumbarile ya chikela yi holovisa vagondzisi maxiku loko ku ha yi ku khwatshi ha swi kota ku siku ni siku hi mahakombanyamendo ya vanana a hi ta swi tsumbula ku laha xi kona xi kala ku xi nga hi kona khwatsi xi kona lexi xi chotaku a hi fambeni xikoleni a hi fambeni hi ya gondza alfabetisasangu na hi tlhela hi phinda leswaku a ku gondza a ku na tanga hambiloko hi munhu wa hombe wa gondza u nga telwi hi tingana u nga telwi hi ku loko munhu a ku hleka loko a ku hi nga wona leswi a fambaku ka ni la ku a ya ganya yini tanga leyi a nga ka yona ina wo hala ku tirha u nga godoli mutsiki ku na lexi ndzi fambisaku xikoleni ndza xi tiva u famba u ya xikoleni u ya tshama u ta fakaza phema ndziku utafakaza ku e lamba alphabet luyo nga alphabet zezawo na ndzi nga chikelanga la ndzi nga kona nyamuntlha
0: ndhawu yin'we ku kumeka no ka ri kugondzelo swa vanhu va hombe ku nga hi laha xikola skola stem rulum dorobeni ka Nyembani murhangeli wa xikola lexi nexi Orlando yena loyi a vulaka swaku ku tala ka lava va gondzaku alfabeti vavasati ya kusa havanuna lava kumeka na va karhi va tisiwa tingana ku ha tshama na vasati va vona va gondza
2: a lembe le ka 2011 hina hi amukeli vamamani ka nivhele yo sangula ya alfabeti dza sawu ya numero ya dza sexi ya vona lava va ku sangula ku ni ku tsala vito gaku ni ku tiva ku chumu hi xikola i dza sexi wa vamamani va nga kona laha ka sentri leyi a hina ni bava mun'we a hi nayi majikomo xikola lexi na ni masentri mambirhi kiko sentri ya vumbirhi leyi va gondzaku primary one va nga pasa leki ka lembe ka ku va tiva ku tsala vito va gondzaku primary one di ep jaka hina nge i primary one di sino primary di jovis ya adult laha ka turma leyi hi tirha ni dza sexi wa vona maxikala dza sexi laha hi na ni 13 va vamamani ni 13 wa papayi hi vona vanhu laha hi tirhisanaka navo a lembe leyi giga 2026 leswi hi nga na swipra ku swi wula laha hi ku hina ka hi mahanalizi ya 3 ultimo janus ka malembe laya manharhu lawa desi 2023 24 25 ja hi tlhatukisile a 58 wa papayi ni vamamani maxika 58 lava hi na ni 50 yu mabasi ya vamamani a sete hi lava va vatsongwani muvhu wa sete wa vona wa tsengo wa kona lawa purakula ku va papayi va kala ku ya xikoleni hi vuleswaku va tshama na va tikakusa va kala nguvhu va papayi ntao loko ka 58 lava kambe a va nyimangi hi na ku xikola basika hi wa nga gondzisi ku a ku gondza leswaku va gondza na va hi kaya ku nga yinsino a distancia PhD hi va rhumele ka xikola xa mwele hi vona va gondzaku porke va vona va kona futsi va nga tikombisa ku va lava ku hasimama ni xikola xabye hi va rhumeli mwele pura va ya gondza va maha seti maklasi porke hina hi gama hi sexta pura insino primary di jovens adults nakele momento ja maxi kusukela lembe kingambela lava nga graduara lembe kingambela ka ntsengulo wa 58 va kona 5 wa vamamani va nga ku hina ha pfumela ku baha uniform ha pfumela ku gondza ni vanana mu nga ta tizona mu hi vatsongwana kani va ku na da hina ha swi lava nguvu va hi ta kombela hi ku hina hi ali hi ku hina hi gondzisa vohle va kona ni sweswi va gondzaku laha xikoleni va baha uniform va kumbirile byoke leswi hi vulavulaka va ta education physic a va na problem mamani lava loko va hi ni xikhalo hileswaku va chekela va ta vula ku hina hi na xikhalo xo hi va tlhela hi va nyika wu ndhawu hi ku swa kala ku mamani a pfumela ku ya xikoleni a tlhela ya continuara ni sweswi hi vulavulaka va gondza set maclasi va nga pasa lembe kingambela pura kuvula ku hina vo tala hina va hi xenga ku va ya xikoleni ntao loko va swi hundzisa hi seha hi byi tima hina va tiva ku va kona va si tataka ku gondza ni nyamutlha ni leswi hi vulavulaka hina a vavanuna va lomu mugangeni lowu pura ku hi va sensibilizari hina hi vulavula ni lideri communitario hi tirhisanaku naye hina ni secretary du bairo hi tirhisanaku naye hina ni conseil de scola a kama hi mahaku mareuniyau ni votlhe va nyika regado ha fambisa lista de presence papa hi loyi a nge a nga swi koti ku sayina ha mutisa ku kasi u ze u nga tivi ku sayina na hi ku laha xikoleni hina ni alfabetisa sawunzwini ke ento ha mahatirelo ya ku hi mubaba hi hundzu ya ku a mandziku u ta kuma ni bya hombe byi lavaku ku u tsala ha wece byi lavaku ku u nga ma ku mali ka ni ku hlaya mali ya ku hundza wona ku vitana mamani hi ku n'wina mu rhandza ku byoke hi mamani rhangela u nga ma hi leswo vhumela ku u ta xikoleni u maha acompanyamenti ya vanana loko yi ku nyika lista u hasinari ku u wena u muloko hi munhu u tenge u tiva ku tsala ni ku leri pelo meni jesu jaha va sensibilizari ku va tshinela va tala xikoleni amagezi hi ta siyela vavanuna ka ku wa ta ku kombela maxina hi byela votlhe hi ku sitatani mu ta xikoleni mu nga mahi leswaku mu ku xikoleni ndzombeta xikhati mu nga luzi xikhati a ku ta xikoleni a hi ku luza xikhati hi ku wu tivi a guverno a siku ni siku i lwela a hluku ku lava ku mu ta xikoleni kasi ku a bya mandziku leswi to humelela mu ta byi tiva ku pfuneta vana na ku hlamula titepese mu ta byi tiva ku ti tsalisa mu ka maassociation lama wu lwaku siku ni siku ma ka maassociation entao tshineleni n'wetlheni mu nga siyi wo siya hambi hi wa papayi ngoni xikoleni hi kusa loko wa tiraka obra yo karhi u lava ku hola mali va ta ku sayinisa wu ndhawu u ta pfumela ku amukela bya pawa bya mandziku hi kota ya nyamutlha u nga ala ku ta tsala vuha kombela ku mutshinela chikoleni muta hikutala hikutsutsuma mukhle muta simama mutshama mumbeta lembe kala mu graduate muya ka maphepha lawe ya kula ku ipapele di graduate ku nga certificate izwo izwo kombela ku sukela ka nyamuka tala ni kutala hina hikona hivulile manga hina kama kamba hikhedi kwalikeri kama na ku amukela hikunyika undawo hikuhina hitirela zwezwo.
0: Amdria Rad Msambiki yi bulile na Eliza Kimbin na Susana da Conceição lava fambisaku a ntirho lowu wa ku gonisa a vanhu va hombe a 25 de setembro lomu doropeni.
3: Komu zva hi tolovele deje nga va ku tirha hi tirha ni vanhu va hombe hi ku tolovele zva karata ku tirha ni munhu wa hombe porque loko a hi ni mapreko pasan a centro a ngati loko qualquer coisa não vem ao centro ata siku le nyamuka manzi kwa ngati às vezes o ambeta fica em gatanga centro, mas já é muito level. Basta o trabalho fazer o objetivo lá o lava com o alcançar, o vacota com o motivar, vai fana nem vai nan, mas gonzelo já. A vacombela com o vacina lá vai ter que na hina, porque acho que o nosso queen, onga iti ve canet, sempre hambu banco, logo onga gonzangi, o aí mas ele vai jogar nisso com a jornada o lava.
0: Kufanele shungava hula, akutala kala vagonza ku alfabeti, iwa vasati ya kusawa nuna vati swatingana kwa tsama ni vasati wavona. Mturia Rad Msambiki, hiyo na ingava yubula ni vakukari lava vagonza ku alfabeti, vawula wula kuhilisima ya shugonzo.
4: Letil di Jose, nisunguli lembiliki. Vijijili vinyingi, porque asha nzapikota kutala vitu gami ikopletu, nzapikota kutala vitu gama manu wami nile kapapa wami. Letting on the man's and a guns and Zahuanana and Zinimativi Dadiota Layako Zingacumi come up with Chicoli. My guess, Ulan Tomasia, but I love about Gonzang, much like Laco Gonza. No import, I dad. I hini come up with Gonza. Think he got a cotala mavitiava Navahina. He got a cosinara, Lumucula, Cacua, Sinari, Cotaculir. Porque loko inga sinari a joko chumu chitoko meka loko kambi inga gonzi inga koti kutala chinga tako meka chilu cha kuhita maha porque inga tabi kota kutala nevi tuga hini ja ahi gonzeni ahi tineleni masendro gonza ahi hakeli chumu so hakela kahina utibi gahina ni kukupirira kuta masendro ja lua vila kugonzi awate kalkeri sendro vata mugonzisi
5: Zalbertina kwamba Zisanguli lembelegi. Ah, kuchichili ku nzinga zvihazvi koti kambe ku nzinga tsali vito, avito ndzivanga tsali khwatsi, mazvilezvi ndza tsala khwatsi vito gamina. Lava ndzi va siyela ku magezi, ndzi va siyela leswaku avanuna lava nga ka ku gonza, zva laveka ku veni hi gonza, kasi hi kota ku tsala mavito ya hina, hi kota ku tirha zvin'wana leswi fanelelaka ni ugonzisi.
6: Gilda Joanki, mina ndzi sangula golembigegi ku gonza. Chemanzi tswali wanzi chitichikola pele menjo akamanzi nga ngena saleni avitu gami nanzi nga gitivi akugivala hiyini avitu ga pele menjo pa gapapa yo wami nanzi nga gitivi kugivala hiyini pele menjo kusukela kama sikwana la nga vala ku hugonzisa mugonzi si pele menjo janza zvikota ku loko vaku avitu gapapa yo wana givala hiyini nza zvikota ku tsala gami na givala hiyini nza zvikota ku tsala kwa avitu gami na givala hichimucho engi gama ka chimucha so pele menu shisha kutsongwane kuzvaya nikungena
7: se aloko utsuka utlangana ni zvikarhatu le hekai zva kufana nokubadzwelo henwana na kombe kubadzwelo apapai autsuku ulova chikolweni
6: akulova nzalova maji thinking zili garanzi dzve mugonzi sikuti senyora professora zingatata nyamuke kunzi kumiulu hizvona akushtabe majamanzi kunopodo darama falta do adorante ya 2 dia 3 dias. Sim, pelo menos um dia, assim, nza dará falta, imagino, é todos os dias. Ou logo mahi marilo, assim, na mahi a família, nza dará falta, imagino, é lá muito.
7: Maigezu munu umasia kusela la vava kwa vasina shengela, kancha walu wangu wa shugonzo, kutukupungupu wabasari.
6: Sikombele laku, vama mani la vanga salanza kufafana kuna mina. Zikombela ku vatshinela na vona u vata va ta teka ku tsongwane ku tiva hi ku pele menjo alfabeti ya gonzisa va nga chavi va ku alfabeti ku na ni yini yini nada pele menjo ku vata va ta hila ku suhani hitava ta gonzela a ku beteliwa munhu a hava a chavi a nga chavi munghana ku ta u ta gonza nkuta u ta gonzahela kusuhani switsongwana leswi u to ta swi kuma a swi nga ta fana ni leswiya u nga ta sinareriwa dokumente hi munghana u ta sinara ha wexe hi swona ndzi swi siyaka
8: ku tirhisana ni vanhu va hombe a swi fani ni ku tirhisana ni swivanana teko ku va khongotela kun'wana masiku va ku nyamuka hi ya marilweni ma xi mu chikela ka ku muziwanana loko mu tiva swaku marilo i ni gambu ni mixu podi mu kumana mugondza loko va ku marilo i ni mixu podi mu cinca toraro pura ku yina pura mu feyi mu nga luzi maawula mu zama ku komperela programa ya xikola a zama ku va khongotela a problema ya vavanuna hi leya ku nobodi hi patsana ni vavasati a yi tshami ndzutu mun'we ni vavasati hi na vapapa hi va mingango a va mamani va fambi hi gurupu ya vamamani a va

0: kana vula kama chirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti kuchigero chakumaka hina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Lucili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ungarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone a cavano mahala kurumela te chapau kat compone kuni tengo a banco e gemaku na ikombisaku a malinga se rumelwa umwan kamselo wa shkota ku kuma aka banco utirisa ku yona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichihatla.

Kucenjika nal dumulima lokata ko vapangala tva moya kambe uya nyambani muganga wa ngalunguka province yola kanya sol ya rambajale ge em dos dosi lokata ko hikombela moya meno itini 3 minutes

Menot need zoit minuto, shikombela moyok basa kula kote ulele ko mdo sukskalaka nye solo. Kachkatlich ya kangan sama jalawa yula Mr. Chikatlin ga Felix Jackson. Akunene ya moyok basa anga uhivuna hinga suma mkufana majalawa. Tanna wala vafunile ko chiketo kufuna Felix Jackson. Batila kwa atsame kuimbelela vakulo nga hina na mga chikalanga la mga hikona. Vale nungungula zoni lkale. Hambi loko khwetsa wu langi na swi hlayisile leswi.

Man, what ni 29 minutes la ve peta tine tatswelwe ko he junyo le zwingela kula hi junyo wa 1966 kambalo zelo tomi 13 ka julio wa 1996 laha a balisilweko matimolo leswaku swi tshikelaka ku ve hi ni mbangu kutani ku lovisana ni phoyisa laha ndzhaku ka swona ku tshikela ku laka ku ve ku a balisiwa tatinet loyi ku tshika ku ve ni uchayi n'wana muchayi nakona ematinet nakona asili vasat laha xipandzi xa vona na vona va tipileku a tinsimu ku fana vuyelwa matimu ka makomba leswaku ambugele mafurha a maha xipandzi xa lava va nga hingangiwakwi ya xikati lexi murhandzamakiseti hi le ka mainoit ni 30 minutes siku lege hlanganisaku 2015 248 dxka lembe ga 2026 mina sala tsena ni zana khumi ga masiku 52 117 dx ka siku ve lembe ga 2025 gin'we machikela a makumu xigalo xa ku ve hi ti hita murhandzamakiseti kasi ku ve hi ta tisa leswi ma nga makungu hi va xikhati a xikhati a xinyimi a xikhati xisima machi ya mahlweni hikwalaho hi fanele ku ve hi mazwontlhe swi kotekaku kasi swi kota ku ve hi landzisa leswi ku nga ku rhandza ka matimu ya hina laha u ma tsandzeka ku ve u ma tatisa ka xikhati lexi u fanele ku ve u ma siya kutani u kuma boha cinyiwani kasi ku ve matama hi wa lembe gin'wana a lembe gitaku swi kona swi sele kun'we cimu swi kotile ku ve u tatisa lembe leki hi mavhiki evhiki ga 35 gin'we leki nga na gona ka xikhati lexi kambe sima mahiwula leswaku a xikhati xona xa tsutsuma lava nga hi vana na tolo nyamuhla vakokwana kutani ku lava nga hi majove lava nga hi vanani hi vana va nga majove ka xikhati lexi hikwalaho leswi kotaka ku viwa swimaha xikhati xa ha pfumela swimahi

0: Vakhalabyi hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela a nhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu, ni kumeka mini lani na ndzi na n'wini ka nkarhi lowu, na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsi ya ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya ku lwa munhu, leswi mihlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i triseraidadi. Kambe a triseraidadi lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina, xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu. Loko wo za u va triseraidadi u va ka ntanga leyi ya vukokwani leswaku se u kulile. Endzhaku se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi lavi hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati zimbenyani mun'wanyani a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga li manene. Swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dyisa xiswona. A fanele ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu, swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, makhapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanele ku va a dya a tifexawu, a fanele ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanele ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swoswi ni swi hlayeke, swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swoswi a dlaka swona. Naswona swi ta mu nyika a ntamu, a rhandza ku va a phuza a leti la ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fanse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u pumbeka a ku ve ni torha. Xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyi lwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza, a mati na wona ma mapumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati. Se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati. Sofi lingari ka mafruta ya nkarhi inga nkarhi ya malaranja wa matanjirina afana kuva abumela hintamu amafruta lawa leswaku akusigira ku akuma mati lawa yani ya kumata mpfuna kuva amuzimba wa yena ukumeka unintamu ukumeka unyuka ifuthi adye ni mafruta manwani loko fana ni ti banana masang filalasi loko swikumeka swiketsa na hele nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele kuva adya leswaku swi ta mpfuna a ti senge na tona ti ta mpfuna akuva akumeka ane mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku aka kokwana lowa hina lweyi seraki swa pumbiwa akuva hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e akokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi mu hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu loyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpozi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi loyi hi leyi a nga na ma-restrictions ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina lwi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina loyi a nga kumeka a khanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyela kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu loyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene swifutsifutsi hikuva hi prestara atensawu hi ntamu ka vhovhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhovhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena, hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla, a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hikuva a nga swi koti ku mita. Hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tanga na yona iya a laka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la kudya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela. Se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya. A loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene, a mpfungana wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi. Hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi enca ku va hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulumbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona, leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona. E-e, kumbe yena a rhangani a kumeni leswini leswi a ni swi lavi xini lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona. Se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa ku yini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti importante ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile ku vipa ra hina a swi se hela ya ha mu lava kokwana lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xijuli u kumbe hi vona leswaku leswi loko a dya xi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara. Se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo.
0: Ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: Kunwa mati hi ntsengo wunene, kudya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakone hi leswi nga ni lisima hi swiyingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxa ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swiduhati sweswo, hikusa naswone swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wexu u tlhasa vugan'wini, mawaku loko hikwala ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakone ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaka madela.

fambisa leswi mi rhezavangise dyi na wena kota yuleleko ya fambisa leswi loko swi ta ku mahora ni 30 minute lave ku chikatisela xihundla xa tirosiku lexi lunghiselaku hina kulori ro xitina botela kusukela ka chayichayi waza laha xihundla xa magela manene na vulavula hi vamadala vamadala lava kunene nakona va fanele ku ve va hloniphiwa swikati swinyingi laha a vana va kucetelaku swinyingi hi va le handle van'wani lava tshukulaku vatswali van'wani lava va xungetaku swinyingi kambe kota mun'we a hlulele kula leswaku swikati swinyingi loko ku madala wa loya hileswaku swi kona ku kala ku nga mahi tindlela letinene a sangala ku pimisa leswi a swi mahele kusukela un'wananini a suka ku sangula ni ku tiva ku utomi cini u nga se swi tiva a ku hlayisile a mahele zwontlhe swi kotekaka se nyamutlha loko hi wa hombe u mana ku betela vanana ka a ku ve va chikela va chisela se leswi ngo hombe u mana ku rivakela ku ve u hoxela chukari ka sa ku ve a ta kuma chakuka hikwalaho loko xungeta kutani kuu kalavela u ya swi hlwela u kuma ku a swi fambe tindlela letinene hikuva va chachukwana ku hundza ku kombela rivalela kula Fernando Nyabanga ejaga le Palmeira mbuyangwana

Stone Doss, como mel, kula, mogas jaligi, ngani, gizgama shula, utenjilege, kumekala kuna kivuma, kama lembia, doge milikins. Na utemba jako, kumele njombi yoka ingafana nginali ya NC, hanga kumana, Van Damme, hisati. Nzengachikata na itakunyika longlo kwa ta, muhinda chama gicha, terosi.

0: Lipelele mungseto wa maputu gaza na inyambani zengetu katiko ikola kuwa ikupangalata eka ringwana bintu la nukono kwa shundla shima darala vusiku la nake ibulako ni vana tiku la balanza kontiru wa vusiku nyamuntla ina marambuwa inakulu nukono kwa itawamulos lipelele nukungalo sawingset uvulavit
1: kwa mbongile mina Tomas Moyan nita kamsaidu makata utira vusiku utira vusiku ula karata sowe kasa nchena akuna kumu akuna sakuini ngamaso sentena itulo veli le ku utira usiku mata usiku takaratisa porokela kini lava vanhu va famba ku usiku na vanga tiri nchumu kwa vamba va hlota mimenti ya vanhu se va fika nje va lauta hi va kola kuma nje kuma vakumana na hina va kota porokela le kaya a fana vona vanhu va famba va hi va famba rendze kuma nje hina nga ka va hi hlomile hi ri swilo leswi hi hlomaku hi swoho manje hi lava ku zama ku veni hi kota ku kuma pawa na hinawo kani mambo
0: u tswaliwe kolomo ka cencai
1: ntswala wa xiboto
0: u sungunile ku tirha lembe muni
1: ntirho lowu kwadlof misangule hi yoximile bya sexi
0: kusukela ka loko u sungunile ku va u tirha matirhelo iwa hi ma ku nonon'wela mu tirhisa ku yini
1: leswi tirhisaku swona ma nonon'wa wona maxepa u ta ku yini u kalaka ku a ku na xa ku khoma xona se hi teni ku tolovela ku na nonwaka kona ku tlangana na swigevenga na swi ta swigevenga swi la ku ta yiva manje u kumaka swa ku ha swi kota kota ku laha nyana xitirheliwa nyingi nyana kwalakala la bazar
0: u vuleswaku ha mun'wexe mu vanyingi hi nhlayo vunyingi la ku fika kumuka madexe
1: si tres kwasi vanharhu
0: se mu endla ku cincana
1: yoma hi ku cincana ku tshama wun'we ka ku folgara wun'we ku tirha vambirhi
0: kambe loko u sungunile ku va u tirha le kaya va swi amukele khwatsu
1: hambi vo ka va nga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje ku ta ku yini vulepa loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowu ntirho ku ni ntirho wun'wana wu ta wu landza
1: ni ve ni wu landza ntirho wa ku ni va na tirha matikweni se u kumaka swi hela se ni va ni tirha kola ka ntirho wona
0: ko matikweni u vula le joni swona ku Afrika-Dzonga sini yona a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka u tirha vusiku
1: se na hi tshuka hi tirha hi maduri maxa ya tirha nhlikani va nghena ma-7 humama maduza vusiku
0: loko u lava ku cokisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kwini ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwa siniya a hi tirha hi lwanyingi ka ndhawu ya yin'we mili 15 ka thimu ya yin'we se a swi yantswa hikuva mi tirha mili vanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa lomukalomu so ku swa lomukalo swina swi toloverile porke hi yini ma tirhela kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula kona leswaku va nwi nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landzaku hinkwawo hambi hi leswi ma tirhela kona nkova wolaya wusiku mpela
1: tinge ni ma landzile ku na maqhinga man'wanyana tinge ni ma landzile hikuva ku na ku veni swa ku yini swa fanana ni ku kaya ni tafa ni kola tafa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swili yini tinge gwentini
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi va bava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku van'wanyana va le hina hi nga ka hi nga tshika ku etlela hi ku hela ku tirha xihundla lexi mi xi tirhisaka hi xi
1: ya yena munhu ni munhu vhele a ni mahanyeleni ya yena hambi hi tintiwa ti ringani yena lemina ni nge tirhi purike leswi ni nga fa leswi a swi lunganga majina a tirho vona swa kapa ni li ko kaya ni tafa ni li kona ntirhweni ni tafa swa fanana
0: kambe loko mu hlanganile ni vanakulobye mu loka mabulu i swini leswi swi mu bulaka swona i tshimatshima swa ku mi nyika ntama
1: i ku hepa a hi sindziseni hi ta vona leswi swi nga ta gamelaku kona hi khomana hi tirheni ku na swona vambi loko wo tshamaku kaya swikolo lexi nga ta ni vuyelaku machela no don la wan. Chusus moses songo, watanganisa kaya was kota was teris.
0: Kola bazara la inga kona, kuni lavangani, ma baraka vona, kufanani sos, in daule utakui vonelela. Munukutir san and lalinen, kuinquin.
1: Mentresal and lalinen. Only singala kola guamasinia.
0: Leswaku mo cincana ku va mu
1: a yi cincani eka laka tshame senior a cuka swa senior na mina ni ta ni cuka swa se loko se va hangalakile vanhu ku ni mabaraka manyingi ya manyingi ma nga lomu pakati ka vanhu tingise hi ta vuya ndhawu ya yin'we ta cuka leyi yi pfala ndhawu ya yin'we leyi vona swa ku leyi hi yo yi ti nghenisaka swigevenga
0: leyi nga ni mhaka ya wo ka yi nga laveki
1: leyi nga ni mhaka wo ka yi nga laveki
0: iswana kambe loko hi simama ku ya mahlweni ni mabulo u vulile leswaku va mun'wana mun'wanyana ku ni lexi mpela xi mu nyikaku ntamu ku va a landza ntirho wo karhi ku mugangeni u ni va hakelani va tirhaka na vona nkarhi lowa siku
1: a va koho va swi hala vanghana va mina ku tiva
0: loko mubula a wu rhangisi ku va khutazanyana kutsongo
1: ai hambiloko mbulela nhanga swi lava ta kuwa swa ku leswi u nga buli swo ka swi lava se u ta mbulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta kuwa swa ku leswo a va swi lavi leswo miseto ma nga swi lava le ni nga fa nena se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
0: u mi tsika fa hi ndlela
1: a lava leswo yena iku loko ni ta kuwa swa kepa va thola laye kumbe ka manimani a yi fambe a dira ta kuwa swa ku mina leswa ku tirha usuka swi lava
0: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
1: ya masin'wini so
0: hi ntirho na wo leswa masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaka ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika ha ri nkama
1: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina se ya sala vonelela masinkora se lixiyi na ni gijima me ni famba na masin'wini se na yena mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba na yena na mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lixile
0: leswaku mo nyikana xigava
1: mo nyikana xikati
0: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaka ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va i ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa vuphorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaka nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo hi swi ni va byelaka swona
1: a munhu loko u n'wi gwela phayile swa ntirho lowu wa wu gwari u n'wi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi so swo ya yelweya ku loko a ni wu kuma ntirho wa nga kulu a ni ta tirha ku ri ka xikolo lexi xi ni pfunaka kaya se leswo swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena a ka xinyimo xihi malina yi le mutsongo loko swi nga loko u ta mi kuma n'wana a masemendeni mun'wana a encayini a lava ku zama ku tihanyisa
0: u sungunile ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencani
1: nada ni u sungula kolomu ka cencani
0: i wihi ntsatsi u navelaka ku siya ka vayingiseti
1: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava hi twaka ku lava ku veni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko ku kola u nga kona lifoli kona a li le ndleleni ni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va va zama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
0: va vurhandza vunanga
1: kwalikeri muzika na wu lava
0: i swona ta ku vekela a muzika laha general musica loko a ku swivana lichava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyongo wa wena u hluvukisa a tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona

Yikumilumnanga di nyika kontam na lumba General Music na konana igemetan ngulukulu ngwe shundach madrala yavu. Siku nyamutla ibuleke na tatana Tomas Moyani lui alaza kuntiru wa vusiku. Nakona ilueke atika kenta mwengisayro lesha kuba yendla kui nkwa chude shi nkakona kuba u shilanza karimu wa vusiku. Kusampela mintiru ya vusiku inyengi ngufushinene angaba kuba utira padela, utira ka mimintia ukushabisa mpalafini, ungava utira nambi ikaku lungisa magezi, ungava utira nambi ikakuba uvonelela ka uporisa, ka uvunguri nambi ikavujunzisi. Ni ungani mitiru hita kufanania nkleketu. Mwikset, ya mkela kusaltiwa ka Rushtino Botela lwe binzila kinu kumbisa na gulungulu. Lipelile.

Ngeleleka mea noiti ni 47 minutu nzeni ka kumenti naruti meneti itawe ingena ka duka duke sana. Kambi nenga sishikila seyu itawe ramba uchenjile ga kandi. Uchenjile ga kumikilika mapalisani ya topi feminine hile mbiga dosh mili dosh. Osikini. Ati njomba tifani mwana mwana ninyuku yako.

0: Nyim sao chenjilege kasi seta wa chumranza mkseti tukun gamsambik lika dua sara.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Kunene ka chikatlechi hile ka dua zora shi fanele kuve vula mukandlo kasi a sengola ku nghena ka duka dukisani wa hina wa siku nyamuhla a hlokomhaka leyi murhandza mingiseti a loko kutani ku fana ni leswi ngango sati na nuna va tshama ku xikan'we na va vula leswaku tsena ku fa hi kona ku tive ku hi hambanisa kutani ku tsena lifu hi lani letile ve hambanisa inaka loko dadani wa muti a luza vutomi kutani ku loko mamani wa muti a luza vutomi va tshika kutani swi mahekaku hi leswaku papayi wa muti wa swi kota ku ve a ya teka mun'wani sati a ta tshama na yena ka muti walowu va akileku xikan'we loko a hi dadani a luzileku swa koteka ke ku ve mamani loyi a seleku a noni leyi seleku la mutini yi rindzani mun'wani wa nuna yi mu teka kasi ku ve va ta tshama laha ka muti lowu wu siyilweku hi dadani loyi ke laha a mamani loyi a seleku kona leyi hi yona nhlokomhaka ya tshinya ka siku leka nyamuhla nta phinda loko dadani wa muti a luza vutomi ha swi tiva ku leswi tolovelaka hileswaku loko mamani wa muti a luza vutomi dadani loyi wa muti wa swi kota ku ve a ya teka mun'wani sati a wu ya na yi laha loko a hi dadani a luzileka vutomi bya koteka ku ve mamani loyi a ya teka a kutani ku rhandzani wanuna wo karhi a rhwala a ta na yi laha mutini laha a siyilweku muti lowu hi dadani loyi a nga hi n'winyi wa muti a hlaya hina 86 93 86 39 9 hi ta vihamukela mingiselo wa ku sangula allo mingiselo u nga pfukeni swikhwatsi a hi tsutsumile mingiseto loyi loko ku nga ya ku karata ka tiqunga kambe hi ta vihi wu ya hi phinda nhlayo ya hina yi 86 93 86 399 wa hi khoneta mingiseti allo
2: allo
0: hi bulana mani
2: Livesbuki
0: wa hi kuma ya ku hi babuki
2: kacenjani
0: oya hoya
2: papa
0: aha
2: swi fembi swingopfu leswo loko u tiva wena u va wanu u kuma wansati a nga feliwa u nga tena a tsutsuma a nga ta nyima ku landza wanuna ya tsutsuma ngati wena u nga pfumeli kusuka u ya kaka yena u ya tshama kumbe u mahakampu leyo u mahabola wena pfumela ku yena a suki yena ta a tika ka wena tshamo leri la xinuna la xisati ni nga ka ni nga swi tivi mina ndzi nge ni ta tshamaka ka wansati
0: se loko loko swi kombela ku ve wansati loyi a suka le ka muti lowu a ta le ka wena byini a fanele ku ve a maha ku sangula kota nayo laha ka muti lowu a wu siyaku
2: a-a ndzi nga ka ni nga swi tivi ho siku lin'we ntsepo lu juma mhaya leswi swo vuongori nawu kumbe nawu swo swa ku juma leswo u nga byi wu voniwa swa ku mahi swo karhi
0: u